0: Daita nga kanta ket insagot kada kayo ti Eskalan Tablet. Naganas iti biag no agpakadang kada kiti annay kadua iti Eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
9: Duplikanado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
10: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: Sugan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Magandang umaga!
3: Warning!
2: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, laban

0: it. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexedol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Super Dummy Man ang ginagawa. Dumutok lamang.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. DSWD FO2 nagsagawa ng SWD LNET special meeting para palakasin ang regional collaboration. Nagsagawa ng virtual special meeting ang Department of Social Welfare and Development Field Office No. 2 para sa Social Welfare and Development Learning Network or SWDLNet sa DSWD Field Office No. 2 Conference Hall sa Tugagaraw City. Layunin ng pagpupulong na muling palakasin ang Regional Learning Network sa pamamagitan ng reorganization ng pamunuan at mas pinaigting na ugnayan sa pagitan ng academe, national government agencies at civil society organizations. Muling inayos din ng network ang mga specialized committees upang higit pang mapalakas ang research initiative, information sharing at capability building programs. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM, at si Hazel Abellanosa, ang ating newswriter. Ito si Miles Cruz para sa balita.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan.
2: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
3: Nag-iipon sa kinabukasan.
2: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
5: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Camarineso. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala, wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
4: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: The time is 9:15 in the morning. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelad. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelad. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap.
5: Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Celine Plus.
6: Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc.
7: Tulong tapno protektado nga inaldaw.
8: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
13: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
14: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
15: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
16: Umiinom na po ng rice coffee.
15: Say na naman taon na.
16: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
15: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
16: Opo.
15: Yun ang pinatapin namin.
16: Opo.
15: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
16: Yung pagbabawas.
15: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Higit na 4.9 million na bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC sa mga magsasaka sa Cagayan. Mahigit 4 na milyong piso ang halaga ng indemnity claims na ipinagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 2 sa mahigit na 400 na magsasaka mula sa iba't ibang bayan at lalawigan ng Cagayan sa isang araw na distribution. Kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Amulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegrao City, Enrile at Iguig ang nakatanggap bayad pinsala para sa kanilang mga nasirang pananim, karamihan ay mais na naapektuhan ng matinding kakulangan sa ulan. Ayon sa PCIC, layunin ng indemnity assistance na matulungan ng mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng national calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na nakakaapekto sa kanilang produksyon at kabuhayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 at si Hazel Abellanoza ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.
1: The time is 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik, i-Biogesic.
2: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo ti Escalan tablet naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti Escalan bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair iti puso ken bulsa.

0: Daita nga kontaket insagot kada kayo ti Escalan Tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti annay kadwa iti Escalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: poison you.
1: Big Sound FM.
2: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
4: Naka-relax ko man ngayong nasakit tibagi? Ang Alaksan FR. A dati relief to relax formula na, dapat

0: brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Isang magandang umaga narito ang tampok na balita sa oras na ito. TCPGH-NBS Committee sumailalim sa hands-on specimen collection procedure sa CVMC. Sumailalim sa hands-on specimen collection procedure ang mga miyembro ng Newborn Screening or NBS Committee ng Tuguegrao City People's General Hospital sa kanilang one-day observational visit sa Cagayan Valley Medical Center. Ayon kay Dr. Robin Zingapan, layunin ng pagbisita ng anim na miyembro ng committee na may mapalawak pa ang kanilang kaalaman bilang bahagi sa pagpapatupad ng newborn screening program sa ospital. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM 100.5 at si Hazel Abellanoza, ang ating newswriter, ito si Miles Cruz para sa balita.
1: Oras ket alas 11 tibigat. Nadangas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go lala.
3: Bye mga mare, unahan ka na kayo, tumakbo.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung nilab yan.
7: Basta pag nilalagnat,
8: dapat matik. Ibay, Jesse.
7: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
8: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: zinc. Tulong tapno protektado nga inal daw.
1: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsaline Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Sinanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
9: Wow, galing.
8: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
9: Wow.
8: Nakatulog na siya magdamag.
9: Wow.
8: Gumaling na po siya hanggang umaga.
9: Wow.
8: Hindi na po umulit.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Sido 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa

0: Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Sagot kada kayo ti Escalan Tablet. Naganas iti biag no agpakadang kada kiti annay kadua iti Escalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ti oras ket alas 12 ti tinga ti aldaw.
3: Nadanas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, lala.
5: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Gobernador Aglipa ay pinatitiyak ang masusing implementasyon ng PGC Rise Program sa ilalim ng LGSF. Pinatitiyak ni Gobernador Edgar Manong Egay Aglipay ang maayos at masusing implementasyon ng libreng bigas program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na pinagkaloob ng Pambansang Pamahalaan sa pamamagitan ng Office of the President. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong ang Pamahalaang Panlalawigan kasama ang mga Municipal Agriculturist, Municipal Social Welfare Officer at Municipal Administrator ng iba't ibang bayan sa lalawigan upang mapag-usapan ang mga polisiya at hakbang para sa maayos na pamamahagi ng tulong. Ayon kay Chief of Staff Buena, nakahanay ang programa sa layuning No Household Left Behind upang matiyak na mabibigyan ng tulong ang bawat pamilyang nangangailangan kabilang ang planong pamamahagi ng 10 kilong bigas sa bawat kwalifikadong sambahayan ngayong buwan ng Mayo. Tinalakay rin sa pulong ang mahigpit ng beripikasyon ng listahan ng mga beneficyaryo upang maiwasan ang duplikasyon at patiyak na kwalipikado ang mga makatatanggap ng ayuda. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Abellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.
10: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw.

0: That song was brought to you by Pharex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Pharex B araw-araw.
1: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
2: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street therapy. Sa akin sa yung mga ranasan po. Kapag nagtitake po ko ng Martha Faye Brown Rice ay gumaganda po yung makilangdam po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
1: Magmadali. Bumili na ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
3: May issue ka ba sa batas?

0: At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
7: Chibugan Big Break Request.
6: San Big Sound FM.
8: Big Sound.

0: Pumutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dano'ng bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pangpuhunan,
4: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
5: Pag-iipon sa kinabukasan,
4: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
5: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela.
4: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
6: In Tuguegarao City, this is 100.5
7: Phoenix Sound FM.
8: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Carabao Horn Welcome Arc ng Enrile, opisyal ng Pinasinayaan. Opisyal ng Pinasinayaan at binuksan ang bagong Carabao Horn Welcome Arc ng Enrile sa Barangay Madarulog Norte. Ang naturang arko ay itinayo sa pamamagitan ng insentibong nakamit ng LGU Enrile mula sa Seal of Good Local Governance ng Department of Interior and Local Government. Hango ang disenyo ng istruktura sa ulo at sungay ng kalabaw bilang simbolo ng kasipagan ng mga magsasaka ng bayan at pagkilala sa Enrile bilang Home of Professionals. Ayon sa LGU Enrile, sumasalamin din ito sa sakripisyo at dedikasyon ng mga magsasaka na naging daan sa magandang kinabukasan ng maraming Enrilenyo. Ayon pa sa LGU Enrile, ang Welcome Arc ay hindi lamang palatandaan kundi simbolo rin ng mahusay na pamamahala, pag-unlad ng komunidad at pagpapahalaga sa pamana para sa susunod na henerasyon. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigarawa at Hazel Abellianos, ang aring newswriter. Ako naman si Reynel Valle-Neira para sa balita.
10: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
11: Chibugan Big Break Request.
10: San Big Sound FM.
12: Big Sound.

0: 1:15 in the afternoon. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan, yung mga taong hindi kumakain ng tama, and of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s.

0: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earthbound.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sarapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na
4: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: The best of the best music. Big Sound FM.

Music. Big Sound FM. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request. Chibugan Big Break Request. San Big Sound FM.
3: Big Sound.

0: batas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.
4: Right here on

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom po na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat pinainom po na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Di na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Hindi ba? Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Feel the rhythm of love with Afternoon Music Field of Love Songs.
4: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice poppy na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice poppy. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice cookie na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
7: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
6: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pancho, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbawas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang yun nilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pagtutulungan para sa reading skills ng mga bata, hiling ni Vice Gov Mamba sa culminating activity ng Read to Move program. Binigyang diin ni Manuel Mamba ang kahalagahan ng pagtutulungan upang matulungan ang mga batang nahihirapang magbasa sa ginanap na culminating activity ng Read to Move program ng Sanggunyang Pandalawigan ng Cagayan at Vice Governor's Office sa Tugigaraw East Central School. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Vice Gov Mamba na bagamat natapos ng aktibidad, hindi dapat huminto ang pagtutok sa edukasyon ng mga batang Cagayano, lalo na sa panahon ngayon kung saan marami umanong distractions dulot ng gadgets at social media. Ayon sa kanya, mahalaga ang gabay ng mga magulang, guro at buong komunidad upang masigurong maunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng edukasyon bilang mahalagang puhunan para sa kanilang kinabukasan. Nagpasalamat din ang Vice-Gobernador sa mga volunteer mula SPVGO na tumulong sa programa at umaasang magpapatuloy at lalo pang magpapalawak ang kaparehong aktibidad sa mga susunod na taon. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tukigarao at Hazel Abelianos ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
7: Good news! Sa MLO Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
8: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
9: Maximo Dimag, Hilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
8: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
1: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
10: Afternoon Big Mix.
1: Afternoon Big Mix.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Hear the beating of our hearts.
3: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
4: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
3: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard. First Prize, XRM 125DS. Second Prize, Weave RSX. All in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
4: Alabog 12,
3: Centro East, Alacapa,
4: Centro 1, Lasal,
3: Centro East, Ballesteros,
4: Centro 2, Sanchez Mira,
3: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025 Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
5: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
9: All right, welcome back. And yeah, you're on the Afternoon Big Rush. That's the title supposed to be of this program. Not Afternoon Big Mix. Anyway, here's another requested song. Check this out. Have Metallica, this time with Nothing Else Matters. 20 minutes after 4 on Big Sound 100.5.

0: Or is that 47 minutes after 4? I just need to go for a short gap.
1: 100.5 Big Sound. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa 8 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ay, yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yan mo. Kung saan, dalawang bedspal, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: The best of the best music.

0: Rexadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The time is 5 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Higit 4.9 million na bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC sa mga magsasaka sa Cagayan. Mahigit 4 na milyong piso na halaga ng indemnity claims ang ipinagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan sa isang araw na distribusyon. Kabuoang 428 magsasaka mula sa Alcala, Amulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegarao City, Enrile at Igig ang nakatanggap ng bayad pinsala para sa kanilang mga nasinang pananim. Karamihan ay mais na naapektuhan ng matinding kakulangan sa ulan. Ayon sa PCIC, layunin ng indemnity assistance na matulungan ng mga nagpasigurong magsasaka na ma-recover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahan pangyayari na nakaapekto sa kanilang produksyon at kabuhayan. Hinimok naman ng ahensya ang mga magsasaka na patuloy na magpasiguro o mag-avail ng crop insurance coverage upang maprotektahan ang kanilang mapuunan at mapalakas ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at iba pang farming uncertainties. Last Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tuguegarao at Hazel Abellanosa, ang aming newswriter. Ako naman si Raymond.

0: Ti oras kaya alas 5.15 ti malam.
1: Naganas iti biyag. No agpakada kadag iti anay. Kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo'n.
8: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo? Pagtabi sa'yo, naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
14: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
13: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
16: Afternoon Big Mix!
17: Right here on 100.5.

0: The time is 5:30 in the afternoon. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Idol,

0: Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasahil at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Afternoon Big Mix. For something big. Right here on 100.5.
7: Big

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
2: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras ay alas 6 ng gabi. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
11: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon, Sol.

0: Pagan.
1: Mabibilina ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ay, yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 100.5. Big Sound. Earl Brown. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
2: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
1: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pangpuhunan,
4: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
5: Nag-iipon sa kinabukasan,
4: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
5: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
4: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
6: In Tagagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
7: Big Sound FM.
8: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Rexadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Exodol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
3: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.
5: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timba at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka kamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At yan, syempre, na ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. Itawag na inyo po namang mga katanungan dito po sa ating paladudunan, 0969-226-9623. At meron na tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, good afternoon.
7: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jossie Manalo po, from Amburao, Occidental, Mindoro.
7: Jossie, okay, Jossie ng...
1: Josephine.
7: Sorry, Nanay Jossie ng Mamburao. Mamburao, yes. Occidental, Mindoro. Napakarami na nating mga... Rice Coffee user ng diyan po sa Mamburao Occidental Mindoro. Maraming salamat po. Ma'am Josie, ilang taon po kayo?
1: Yes.
7: Thank you.
1: 63.
7: Wow.
1: 64 ako ngayon, June 19, Jose Rizal.
7: Wow, 63. At kayo po ay umiinom, yes, na ng ating Rice Coffee, Ma'am Josie?
1: Yes po, 4 taon na pong mahigit.
7: Ang galing. Okay, thank you very much. Okay. Nakakatuwa po dahil talagang dyan po sa Occidental Mindoro ay talagang halos lahat na ata ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating Rice Coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo, in Jesus name.
7: Thank
1: ano
7: you.
1: Po, 2017 na diagnose ako na meron akong sakit sa puso.
7: Mm-mm.
1: Then, nung kwan, after 6 months medication,
7: opo,
1: narinig ko sa radyo yung ano, habang ako'y naglalaba, narinig ko sa radyo yung, yan, yung Rice Coffee. Then, mm-hmm, nung time na ako'y trinay ko,
7: mm-hmm,
1: basta dalawa lagi ng dalawang baksang aking, para pag ang aking Rice Coffee ay tatlo na lang, bili agad. Dito naman po sa amin ay hindi na uubusan.
7: Very good. Opo, talagang
1: dito po sa Mercury Drug at sa South Drug.
7: South Star Drug. Thank you very much po. Nanay. Nanay, doon po sa sinasabi po ninyong sakit sa puso, na-diagnose po kayo, ano po 'yon? Kapag meron pong sakit sa puso ang isang tao, ano po yung mga nararamdaman?
1: Ano po, nung time po na na-diagnose po ako na ako'y bago ako daling sa ospital, parang pinawisan ako ng tudo, tapos ihi ako ng ihi, tapos parang ang aking matay gustong pumikit.
7: Okay, nakakatakot
1: yun. Na-confine na po ako ng 7 days.
7: Mm-mm.
1: In Jesus name, sa awa ng Diyos, galing na.
7: Wow.
1: 6 months continuous medication with Rice Coffee.
7: Tama yon with Rice Coffee. Tama po yon. At nakakailang sachet po kayo ng ating Rice Coffee sa buong magapon?
1: Noong una po, ng kwan, 3 times a day.
7: 3 times a day, opo.
1: Opo.
7: Dati.
1: 6 months po yun ako, nag 3 times a day. Tapos nitong kwan, at medyo mahal nga din po.
7: Mm-mm.
1: Ano po, 190 po dito sa amin.
7: 180 lang naman po yung SRP niyan. So anyway, okay lang naman po yun.
1: Okay lang po yun.
7: Mm-hmm.
1: Na malaki naman pong tulong. Tapos
7: correct,
1: nito nakaraan pong meron po akong binigyan ako ni doktor ng quarterly na kwantito sa ospital. Check up.
7: Opo.
1: Alam niyo sa ngayon po, wala na akong sugar.
7: So, kumbaga normal na yung sugar level po
1: normal
7: ninyo.
1: Normal na po ang aking sugar.
7: Praise God, praise God, sabi, praise God.
1: Sabi po sa akin ni Doktor, continuous pa din po ang aking medication sa sugar, pero hindi na po ako nain may sugar. Rice coffee na lang, masarap pa.
7: Tama yun.
1: May merienda ka pa.
7: Correct yun, tama yun. Napakainam, nanay. Diba sa edad niyo pong ganyan na senior citizen na rin po kayo, pero di ba yung pakiramdam na kaya pa natin gawin yung lahat ng ating gustong gawin sa buhay.
1: Ayupo.
7: Diba,
1: hindi po ako nagpapalaba. Gusto po ako ang maglalaba.
7: kumbaga ibig sabihin, kayang-kaya pa po ninyo.
1: Ayaw po.
7: Tama po yan.
1: Pag-gising ko ng 4:30, ng 4:30 ng madaling araw, maglalaban ako maya-maya, ay siguro ka ako, meron ay ka kung ano-ang-ano. Bambi FM po dito sa amin.
7: Thank you very much sa Bambi FM. Sa lahat po nagiginig sa atin sa Bambi FM. Thank you very much.
1: Opo, maghapon po yan.
7: Thank you. Maraming salamat.
1: Nakatutok.
7: Nakakatabang puso po, nanay, na talagang dyan po talaga sa Occidental Mindoro. Sa buong probinsya po ng Mindoro ay talagang kami po ay natutuwa dahil halos lahat na po. Napakarami po ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating
1: Jesus
7: rest. Thank you very much. Praise God. At talagang sobrang nakakatuwa po dahil napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Mindoro ng ating po namang rice coffee. Nanay, bukod po sa ating rice coffee, gusto ko lang pong i-inform kayo na meron tayong bagong-bagong sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At baka po inyo na pong masimulan din ang paggamit po noon. Napakaganda din po noon, nanay.
1: Meron din po yan sa Mercury, tsaka sa
7: South Star Drug. Pakitanong po, nanay, if ever po na wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Ah, okay.
7: Okay, tapos...
1: Napaka-text nga po niya, napaka-text po ha.
7: Yes, sige po, nanay.
1: Baka makalimutan ko yung sabon.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po yun, nanay. Yun lang po yung...
1: Parang rice coffee rin.
7: Yes, isa po sa mga produkto ng rice brand, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yes, napakaganda din po at talagang dapat po ninyong kumbaga magamit din at maaraw-araw din katulad ng ating
1: ibig sabihin ang rice ko ang rice coffee and rice soap ko ay in and out.
7: Yes.
1: Ang soap ang out. Ang rice coffee.
7: Tama po yun. Kung sabi nga natin, kung halimbawa nililinis natin yung loob ng ating katawan, dapat yung labas ng ating katawan, yung ating balat, dapat inaalagaan din po natin. So, napakalaking bagay po noon, nanay.
1: Ay, sir.
7: Po.
1: Sir, alam nyo sa office,
7: yes,
1: nagtatrabaho po ako sa Kaap, Mamburo Airport.
7: Yes.
1: Pag alas 3 ng hapon, tanong lagi nila, ano ka po mo, tita, ang inyong kino-coffee at sarap na sarap ng amoy? Kako, ito, rice coffee, ito, bili kayo niyan. Masarap tama. Yan at makakatulong pa sa ating kalusugan.
7: Tama yun. Napakaganda. Ayan. Marami na po ba kayong nakwentuhan tungkol po sa ating rice coffee, ma'am?
1: Opo.
7: Marami
1: dami ko na po at sabi ko po, true to my experience.
7: Tama.
1: Marami na po ako napagkuhanan ay kako. Ito ang gamitin nyo.
7: Tama yun.
1: At kako yung 3-in-1 na mga kung ano-anong nalabas. Huwag yan. Naku. Hindi yan ikako for ano.
7: Tama.
1: Hindi yan makakatulong sa kalusugan. Mientras may sakit pa kayo maaano yan.
7: Tama po
1: sabi
7: yun.
1: Sabi ko sa kanila.
7: Tama po yun. Maraming salamat po. Ma'am, ngayon, mas marami po yung nakikinig po sa inyo ngayon dahil napapakinggan tayo sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. Live tayo ngayon, ma'am. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, mga senior citizens din, di pa umiinom ng ating rice coffee pero may mga iniinang karamdaman na katulad po ninyo, ano masasabi niyo po sa kanila?
1: Huwag na po kayong pahuli, hindi pa po huli ang lahat. Enjoy lang po ng uminom ng rice coffee araw-araw. Marami. Pwede po 3 times a day kung kayo naman po. Ay, pwede naman po mga 2 times a day.
7: Tama po.
1: Pero hanggat maaari po mag 3 times a day muna from the start.
7: Tama.
1: Tapos pag kayo may nararamdaman na kayo na at medyo mabigat sa bulsa, pwede po naman ikang 2 times a day. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Uminom po kayo ng rice coffee at tulong po itong malaking tulong po sa ating katawan.
7: Salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po, okay. Nanay Josie. At
1: yes.
7: Kami po ay tuwang-tuwa dito ngayon. Lahat kami nakangiti ngayon dito. Masayang-masaya. Dahil po sa inyo pong napakagandang testimonya, ma'am Josie. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ma'am. Thank you very much.
1: Salamat.
7: God bless po. Bye-bye po, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye, ma'am. Thank you very much.
1: Love you,
7: nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Nanay Josie ng Mamburao, Occidental Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo ang kanya po namang napakagandang testimonya patungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Naku! Ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay sabi nga natin, di natin matawaran, di ba? Yung ganda ng naidudulot po nito sa ating po namang kalusugan ay ibang klase. diba, na nakakapagpabago po ng ating po namang araw-araw. Yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, na mababago po yung ating po namang katawan. Yung pong pagbibigay po ng lakas sa ating po naman sa araw-araw ay talagang hindi po natin matawaran. Kaya sabi ko nga, kung tayo po ay may iniindang karamdaman, at kahit po wala tayong iniindang karamdaman, mga kaibigan, dapat umiinom tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, po mga kaibigan, dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na nakakatulong po sa araw-araw po natin. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At syempre, huwag kaliligtaan yung ating po namang bagong-bagong produkto, yung ating po namang sabon. Na mabibili rin po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating rice coffee, mga kaibigan, na talagang sabi nga eh... makakatulong po sa ating po namang kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito, mga kaibigan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
8: Hello po, Dika Boy.
7: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
8: Ako po si Juan, si Erpa.
7: Okay po, Erpa. Okay, taga saan po si Nanay Erpa?
8: Ito sa ano, sa Romblon.
7: Romblon. Okay po, Nanay Erpa, ilang taon na po kayo?
8: Po?
7: Ilang taon na po?
8: 83.
7: Wow!
8: 83.
7: Ha? 83. Nanay Erpa, maraming salamat. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
8: Opo.
7: Matagal na?
8: Taon na po ang inom ko.
7: Ilang taon po?
8: Tatlong taon.
7: Ay, ang galing. Opo, Nanay. Okay po. Nanay Erpa, ano po yung naidulot po sa inyong kagalingan ng ating pong pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee sa loob ng tatlong taon?
8: Wala yung mga sakit po. Lahat.
7: Opo, nawala po yung mga sakit po ninyo. Lahat-lahat, halos po lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman, naayos na po, Nanay.
8: Opo. Wow. Opo, yung paglalakad ko, yung paglalaba ko. Naglalaba ako eh.
7: Ay, ang galing.
8: Ko, ako kasi mag-isa dito sa bahay, ang apo ko, kasama ko bata. Yung mga anak ko nasa Maynila, sa trabaho. Okay. Ako lang isa dito sa bahay.
7: Opo, naglalaba pa po kayo sa edad niyo pong yan?
8: Opo.
7: Ang galing. Ang galing po ninyo. Opo. So Nanay. Ano po?
8: Dahakot ako ng tubig. Matapa ang ako eh. Balit niya ang ako ko. Aga-aga para maglalakad. Aga ko pa naglalakad, sabi niya.
7: Opo.
8: Nasikan mo, dapa ka, sabi sa akin.
7: Ang galing.
8: Eh, magsisimba. Sabi kong gano'n. Bali, magsimba ka, huwag yung aga-aga pa, lasing tumigda, naglalayas ka na.
7: Napapagalitan ka tuloy, Nanay. Opo. Kumusta yung tulog po ninyo? Kumusta naman yung tulog po ninyo, Nanay?
8: Maganda.
7: Maganda yung tulog
8: ganun
7: po ninyo. Ganon din. Very good. So, wala kayong iniindang karamdaman ngayon. Malakas na malakas po kayo, Nanay.
8: Po, ito nga, nagkasayahan dyan sa amin, no? Dyan, tutugtugan. Birthday kasi.
7: Ah, may birthday?
8: Sumasaya ako dyan ngayon.
9: Ay, kumakanta.
7: Ang galing. Ang galing. Opo, nanay. Patunay lamang na talagang malakas na malakas po kayo.
9: Oo, malakas.
7: Tama yun.
9: Malis na ako doon.
7: Opo. Dahil po ba yun saan? Dahil malakas po kayo dahil po saan?
9: Sa rice coffee po.
7: Dahil sa rice coffee. Maraming salamat naman po, nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
9: Lahat kami. Yung apo ko.
7: Very good po, nanay. Tama yun. Opo. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa inyo?
9: Ay, dito sa ano, sa pamangkin ko. Kasi may grocery sila.
7: May grocery sila. Very good naman. Opo, dyan na kayo bumibili ng ating rice coffee. Hindi nyo na kailangan na lumayo pa.
9: Hindi, binibigyan lang ako nila eh.
7: Ay, very good.
9: Yung sahod ng anak ko, kumukuha lang ako dyan ng grocery kanila.
7: Ah, very good. Very good naman po, nanay. So ano po yung ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
9: Yung aking hawak, yung baywang.
7: Opo.
9: Kasi matanda na ako, sumasakit talaga eh.
7: Oo.
9: Yung baywang. Baywang sa kayo, binte, tuhod.
7: Opo.
9: Yan. Iba po, pero napapalakad ako. Kahit masakit.
7: Nakakalakad po kayo kahit masakit. Tama po.
9: So,
7: yes. So, salamat naman. Nanay, sa pamamagitan po ng ating rice coffee, nakakailan po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
9: Tatlong araw kumiinom.
7: Opo.
9: Tuwing umaga, tanghali, gabi.
7: Tatlong beses?
9: Opo.
7: I see. Very good po. Wala pong palya yon, nanay. Walang palya?
9: Walang
7: palya. Very good po. Araw-araw talaga yon.
9: Opo.
7: Maraming salamat po naman, nanay. At nakakatuwa po dahil sabi nga natin na naging ano kayo, 83 years old na kayo, nanay, pero ang lakas pa po ninyo.
9: Opo, nakakalakad ako ng
7: malayo.
9: Mahaba-haba.
7: Okay. Hindi kayo napapagod agad?
9: Hindi naman ako napapagod.
7: Very good yun. Very good yun. At sana po talaga. Opo.
9: Naglalaba nga ako eh.
7: Alam, naglalaba pa kayo?
9: Naglalaba ko ngayon. Ako kasi mag-isa eh.
7: Ay, see. Opo. Tama po, nanay. Anyway, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakatutok po sa atin na hindi pa nainom po ng ating rice coffee?
9: Sana po ang lahat ng nakikinig uminom sila ng rice coffee. Kasi ako matanda na.
7: Mm-mm.
9: Malakas ako.
7: Malakas.
9: Okay. Nagsasayaw.
7: Nagsasayaw pa at kumakanta. Opo.
9: No, kumakanta doon. Kumakanta ko sa baba. Nagsasayaw.
7: Opo. Nagkakasiyahan dyan. Nandiyan ka. Nakikipagsiyahan ka, nanay.
9: Opo.
7: Tama yun.
9: Ayan, nagtantahan sila diba? Dito ako sa tase.
7: Tama. At yun po, nanay, ano po, at sana po ay araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Ano po?
9: Po.
7: Salamat po sa inyo. Ano po yung masasabi niyo? Anong masasabi niyo po sa rice coffee, nanay?
9: Napakasarap, maganda, masarap pag uminom. Halos hindi ako nagsasawa.
7: Tama.
9: Hindi nakakasawa pag uminom.
7: Hindi nakakasawang uminom ng ating rice coffee.
9: Oo po.
7: Tama po.
9: Ano eh, pag umaga uminom, gusto ko pa mas inom pa uli. Sabi ko, sabi nila, matayan, ubos na yung rice coffee mo mamaya. 10 piraso, kapasiyas ang bak. Ah, bakit ba? Maubos. Sabi ko, andyan naman ang groceries ng pamangkin ko eh, sabi ko.
7: Tama.
9: No, bahala ka.
7: Tama po.
9: Bahala ka.
7: Maraming salamat po, nanay. Nakakatuwa po na narinig po namin sa inyo yung magandang balita na kayo po ay umiinom pa ng ating rice coffee. Malakas na malakas kayo. Opo.
9: Tagal na po, umiinom ako niyan.
7: Opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat pong muli sa inyo, nanay. Opo. Nanay, thank you very much po. Ha. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
10: Opo.
7: Maraming salamat
10: po
7: sa inyo. Thank you very much. Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay.
10: Bye-bye.
7: Bye-bye po, nanay. Thank you very much po.

Dito po sa ating palatuntunan. At dyan syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus Wine. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Huwag po mahihiya mga kaibigan na ipaabot po naman sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Nang sa gayon ay ating po namang kumbaga maintindihan lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang na

iinom ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na kayo po ay maitanong niyo po sa amin yung pong mga bagay-bagay na gusto niyo pong malaman sa atin po namang produkto, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At the same time, yung mga bagay din na gusto niyo pong malinawan sa lalo na sa paghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan, doon sa mga bago pa lang. Kaya mas maigi po na maitanong niyo po yun sa amin nang sa ganun ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Although lagi naman po nating sinasabi yon dito sa ating programa, pero mas maigi po na

0: Mas may higit po na inyo po namang malaman yung patungkol po naman sa ating po namang produkto. Na kayo po mismo ang ano, kayo po mismo ang makakarinig po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ibilio di Mamay po ng Kulase Antique.
0: Tatay Ibilio, okay po. Kulase Antique. Okay po. Tatay, ano pong may paglilingkod po, po sa inyo?
1: Naubusan dito po yung rice coffee sa kwan. KJ Pharmacy, naubusan ako kapon, di ako nakabili.
0: Sa Antique?
1: Pwede sana ma-deliveran nyo na.
0: Yes po, sa Antique po yan, tatay, di ba?
1: Opo, Antique po. Tapos yung herbal capsule.
0: Yes po, tatay.
1: Rice herbal capsule po, wala po.
0: Noted po yan, tatay. Kailan pa po naubusan dyan ang ating rice coffee, tatay, sa inyong pong lugar?
1: Limang araw na.
0: Limang araw na, dyan po sa Antique. Kulase Antique. Okay po.
1: Kulase po.
0: Opo. Lahat na po ba ng mga butika na puntahan po ninyo?
1: Ang isang butika na lang na natira, yung Luriga Pharmacy.
0: Opo.
1: Yun, doon ako nakabili. Nakabili ako ng 5 box kasi baka mubusa naman.
0: Opo. So, inubos nyo na yung natitira?
1: Ah, inubos na kuya. Kaya baka din baka darating.
0: Opo.
1: Wala talagang ibang butika. Ubus talaga.
0: Opo, sige po tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Tatay, Evilio.
1: May tatanong lang po.
0: Go ahead po.
1: Pwede.
0: Go ahead po tatay.
1: Anong gamot dito, Kuya Boy? Parang ang laman ng tiyan ko, puro hangin. Ano ba yun? Tama ba yung rice coffee at saka rice herbal capsule?
0: Tama tatay, yun lang po. Yun po yung ating, wala naman po tayong ibang mga produkto na pwede pong nating ma-ano sa inyo. So yung ating rice coffee lang po, basta araw-arawin lang po natin tatay. Kasi yun po yung nutrisyon na makakatulong po sa atin na dala-dala po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw.
1: Oo, minsan nga, 4 na sakay mo isang araw eh.
0: Okay lang po yun tatay, wala pong problema doon.
1: Wala naman daw overdose yun, sabi mo, di ba?
0: Yes, wala pong overdose, wala pong side effect tatay. Okay po yun.
1: Oo, sige, Kuya Boy, salamat.
0: Salamat
1: kasi
0: din po.
1: Yung kwan ng tiyan ko, puro hangin ng laman.
0: Yes, opo tatay.
1: Kaya Kuya Boy, kung pwede sana, ma-deliveran mo na ng...
0: Noted,
1: rice,
0: noted po.
1: Sol, yung rice herbal capsule at saka glow soap na sabon.
0: Yes po, Kuya glow Boy. Soap. Apo, glow soap po yun. Glow soap. Apo. Sige po.
1: Kuya Boy,
0: salamat.
1: Ibang araw na antay ko, wala pa rin.
0: Yes, at tatay. At balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw kung wala pa rin.
1: Oo, kagabi, tawag ako, hindi makusap. Busy
0: talaga ang linya mo. Opo, opo. Pasensya na po dahil sa dami po. Opo.
1: Bintat ko lang. Bintat ko lang kayo na lang magtawag kasi hindi ako makapasok.
0: Tama yon. Tama yon tatay. Kami po yung tatawag na lang. Salamat po sa inyo, tatay. Maraming salamat.
1: Salamat, Kuya Boy, sa tawag mo kasi yun ang inintay ko eh. Kung
0: yes.
1: Kailan madibiran dito.
0: Yes po,
1: kasi
0: tatay.
1: Kasi nagkakumprahan na.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. God bless
1: yung,
0: po.
1: Yung kwan, ang KJ Pharmacy ang naubusan. KJ, Luriga na lang natira.
0: Opo, tatay. Sige po. Maraming salamat po, tatay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa mga deliveries
1: salamat
0: natin.
1: Salamat po, Kuya. Yung rice herbal coffee na lang ang inakuan ko. Rice herbal coffee ba?
0: Thank you po, tatay. Sige po. Maraming salamat.
1: Rice herbal capsule. Yung rice herbal capsule na lang.
0: Opo, tatay. Sige po. Maraming salamat po, tatay. Noted po yun.
1: Salamat din.
0: God bless po. Salamat po. Mga kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14+1.
2: In Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
3: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko.
7: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sad, ada dituin, tinukalatukan, lokalatukan. Intay dingin, disen yue nga makapasala, kin makapa in love.
3: Big sound, FFM.

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10. Napag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Bigating!
4: Tukal at tukal!
5: Big sound! FM!

0: big sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Di trabaho, narigan no na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain, kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Lokal at tukar.
3: Big Sound, FFM.

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Ligating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sang apulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo no dilasis ya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginanang. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala.

0: di ka agparbo, iti unbod a maibusor, iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman, ti asawa, ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman, ti kukwa, ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Una, salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
5: Oh, ay, siya, gising na ikaw.
4: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
6: FM ko to. Kasangga at kalusugan.
7: Coming up next.
8: Engimar Camonias.
9: Ang pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Si Kasanggang Engimar Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
10: Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
10: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
10: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating lahat na mga parents. Kumusta po ang ating mga nanay? Siyempre, sa ating mga tatay na laging busy sa kanilang mga gawain, good morning po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga tito, mga tita, sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay palaging magpalusog ng ating pangatawan. Huwag nating kalimutan ang pag-ehersisyo or exercise tuwing umaga, mga parents kong minamahal. Kung ano lang kaya, basta utay-utay lamang, ha?

0: lakad sa umaga. At sapagkat unang-una, yan ay maganda sa puso. Ano? Kaya sa ating lahat ng mga kasangga, sa ating mga parents na nakikinig ngayon, good morning! Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Siyempre, ang kasama natin si Kasanggang Injimar Camonias. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-pakinig natin. Dito naman sa ating lugar sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa. Lagi ko nababanggit yung lugar ng Calabarzon sapagkat tayo po ay napapakinggan dito sa bahagi po ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Lalo tingin sa mga taga Infanta, Pulillo area, sa mga taga General Nacar, Quezon. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo po pinapakinggan din sa bahaging ito ng Mindoro. Yan, good morning sa mga taga Mindoro Province, Oriental at Occidental. Sa mga taga Marindoki Province, sa ating mga tagapakinig sa bahaging ito ng Romblon. Good morning sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Palawan. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Abay, mga parents kong minamahal, ha? Atin pong abangan ang inaabangan ninyo, ang lagi nyong hinihiling, ha? Sa ating programa Kasanggat Kalusugan at sa inyong lingkod, ang JMR Todo Panalo Magka-Premyo Raffle Promo. Tama, tama. Ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Si Kasanggang Injimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
2: JMR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Injimar Camonias.
4: Injimar Camonias.
3: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Injimar Camonias.
4: Injimar

0: po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, mga kasangga, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Welcome po sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre kasama natin walang iba kundi si kasanggang Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasanggat at Kalusugan.
0: Atin pong medyo pasadahan itong ating Jaymar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yan, mga parents kong minamahal. Ha? Ito po yung lagi nyong inaabangan dito sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito rin po yung lagi nyong tinatanong kay Kasangga kung kailan magkakaroon ng papromo ang ating Jaymar Herbs Incorporated, lalo po sa kilala po sa produktong Mark Cafe. Ayan na po mga parents ko. Sa bawat pagbili po natin ng produkto ng Jaymar Herbs Incorporated, maalin po mga parents kong minamahal sa mga produkto natin na inyo pong kinukonsumo, ayan po ay isang entry na ano po, maganda pag ganun ha, mga parents kong minamahal, walang tapon. Sapagkat kung kayo po ay may dalawang empty blister packs ng Mark C, ascorbic acid plus zinc, abay isang entry po yun, mga parents kong minamahal. Tandaan natin ha, sabagay itong ating programa naman ay lagi natin pinapakinggan. Sana po ay ma-absorb natin yung ating mga sinasabi dito sa ating programa. Dalawang empty blister packs ng Mark Capsule. Yan, mga parents kong minamahal, hindi masasayang yung inyong mga pinagbalik.

po natin yon ng ating Jaymar Todo Panalo Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Ha? Siguro mamaya sabihin ko sa inyo kung anong dapat ilagay. Tapos, isang top box pa rin ng Marchoco, isang entry. Mga parents kong minamahal, kung kayo'y nabili ng Marchoco, pagbuklat natin ang isang kahon, gupitin na natin at atin na pong bill-upan. Para sa ganun, ito'y ating maipon at maipadala doon sa mga drugstore na may drop box. Ha? Tapos ito pa, ha? Itong ating Markafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ha? Yung takip niya, yung isang kahon, atin pong gupitin. Isang entry po yan. Tapos mayroon tayong isang empty box carton, yung buong box po naman to ng Mark Stevia. Sa bagay, mura lang yung Mark Stevia eh, kaya ang pagbili po niyan, isang kahon, so may 30 laman po yan. Yung kahon pong yun ang mismong isasali po ninyo, ha? Yung whole box niya, yung buo na box, maliit lang po yung kahon ng ating Mark Stevia, ha? Isang entry po yun. Tapos, mayroong dalawang empty box carton. Yung pong buo, mga parents kong minamahal, yung sabon natin na gandang natural. Di ba kayo nabili ng sabon? Minsan tatlo, minsan dalawa. So, sa dalawa, isang entry po yun. Ha? Kung tatlong binili nyo, bili pa kayo ng isa para maging dalawa ng entry natin. Ano po? Yan po ang dapat natin gawin. Anong dapat gawin, ha? Pwede palang isulat sa isang pirasong papel, mga parents kong minamahal, ha? Isulat ang Jaymar Todo Panalo Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yung kompletong pangalan, huwag pong mawawala. Kompletong address, yung mobile number nyo, yung cellphone number nyo, huwag nyong iwawala. Dapat ilagay po ninyo. Tapos, name ng inyo pong tindahan na binilihan. Yan, mga parents kong minamahal. Tapos, yung signature sa ibaba, mga parents ko, ha? Basta itong ating pinapaliwanag, ito po naman ay lagi nyong mapapakinggan din. Depende po doon sa ating gumagawa din ng programa. Siyempre, si Kasanggang Arvin Enriquez. Ano po, siya po yung nagpapasok nitong ating mga sinasabi, ha? Napakabilis po ng oras, mga parents kong minamahal, ha? Basta kayo pong mga tagapakinig ko, mga suki ng ating mga produktong Markafe at Marchoco at iba pang mga produkto, Markafe Brown Rice, ay anumang mga produkto nating binibili, yan po ay pwede nating isali, mga parents kong minamahal. Ano po? At maganda po at talaga namang nako, ang laki pala din ng ating mapapanalunan. Ano po? Meron po ulit tayong consolation prizes na 100 katao, ha? Dami. Na mananalo ng tig 1,000 amount ng product ito, sigurado ko, ha? Or amount eh, ha? Hindi naman sinabing product ito eh, ha? Mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Aba, ay maganda po ito, ha? Kas na po ang labanan pala dito. Tapos, ito pa, mga parents kong minamahal. Ang minor prizes ay 20 ang mananalo ng 20,000, ha? 20 ang mananalo. Aba, ay maigi ito, ha? 20,000, ha? 20,000 minor prizes po yan. Mananalo po ay 20 katao, mga parents kong minamahal. Daming pera ito, ha? Tapos, naglagay na rin ng grand prize. Ito yung grand prize ang inaabangan nitong ating mga parents. Na ito po ay isa lang ang pwedeng manalo ng

0: 500,000 pesos, ha? Isang winner lang, mga parents kong minamahal. Tapos, yung grand prize natin na 500,000, yung pong binilhan ninyo na drugstore ay pwede pong manalo ng 100,000. Ano? Bay, maigi ito, ha? Kaya, yung mananalo ng grand prize, abay, swerte ng ating mga drugstore, mga parents kong minamahal, hindi po ito babawasin sa 500,000, ha? Yung 500,000, yan po'y matatanggap nyo. At yung 100,000, yan po ay sa drugstore partner natin, mga parents ko, ha? Kung saan kayo bumili, dapat nakalagay po doon yung pangalan ng tindahan or drugstore. Ano? Dito'y drugstore lang. Pero kahit tindahan po, sigurado po yan. Ibibigay po yan, mga parents kong minamahal, ha? So, nakalagay lang po dito'y pangunahing drugstore, eh. So, kahit siguro grocery, pwede po matanggap yung 100,000 basta't nailagay ninyo doon sa inyong sinulatang papel. Abay, napakabilis ng oras, ha? Talagang sa pagsasalita ko pa lamang dito, 11 minutes na agad, eh. Kaya yun po, mga peres kong minamahal, ito naman ay lagi natin mapapakinggan. Dito naman sa ating programa Kasanggat Kalusugan, basta lagi kayong makinig, ha, sa ating programa, mga parents kong minamahal. At sana po dun sa ating plugging na maririnig ay sundan po ninyo yung sundan po ninyo yung sinasabi doon. Ano po? Pakinggan po nating mabuti para hindi po tayo magkamali. Ang mga nakaraang papromo natin, mayroon po tayong talagang nabunot na hindi magkaigi, ha? Bagamat sana ay kanya na yung 500,000 pesos, ang naging problema po, mga parents kong minamahal, ha, ay wala po siyang signature. Yon ang problema. Walang signature pero may cellphone number. Wala ring pangalan ng drugstore, kaya po nare-reject po yan. Kaya dapat laging makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. At dito po sa ating mga piniplay na plugins, dito po naman sa mga radio station, para kayo'y may pagkakataon, ha, na maitama ang pag-build up ng isang pirasong white paper para po isama naman doon sa ating ihuhulog na nakasobre na mga entry, mga parents kong minamahal, ha? Yung entries natin, yan po ay pwede nating ilagay sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar na mga drugstore, grocery, pharmacy or sari-sari store, mga parents kong minamahal.
1: Si Kasanggang Engimar Camoyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
2: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Engimar Camoyas.
4: Engimar Camoyas.
3: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camoyas.
4: Engimar Camoyas.
3: Engimar Camoyas.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Fresh na fresh ang feeling ko kapag gandang natural herbal soap ang gamit ko. Produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
6: Naalala mo yung first time mo sa Wiley Nusuk? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with dawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural.
7: Available in leading drugstores and supermarkets near you.
8: Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: ito ang mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
0: Ang kapeng ang sarap ng natural.
1: Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
0: Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
0: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
0: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
0: para always kang healthy.
1: At Mark C Vitamin C plus Zinc.
0: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
0: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
0: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural
0: Herbal Soap para sa malinis na kutis.
1: Oh Well Scent Oil Liniment.
0: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
1: Mabibili sa mga butika,
0: grocery
1: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
0: Available din sa Jaymar Marketing Online Shop sa Lazada,
1: Shopee
0: at TikTok.
1: Call them now at 0947-645-3153.
2: Kayo po

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
4: Oh, ay, siya, gising na ikaw!
3: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM!
5: FM ko to!

Samantala, sa iba pang balita, dalawang leader pa ng Kamara ang dumepensa kay Executive Secretary Ralph Recto laban sa panawagang magbitiw na inilabas ni Dr. Tony Liachon.

0: Wala naman umano itong masteral o doctorate sa public health. Binalikan din ni Karin ang usapin ng Dengbaksha cases at iginiit na na-dismiss ang mga kaso dahil mahina umano ang testimonya ni Lachon bilang expert witness. Inalala rin niya ang naging pahayag nito tungkol sa umano ay proseso ng autopsy na ayon sa kanya ay naging dahilan para questionin ang kredibilidad nito sa korte.
1: Samantala, pinag-aaralan ho ngayon ang kakaibang pagkalat ng Andes Hantavirus ng mga doktor at ng mga health experts. Isang bihirang strain ho ito ng Hantavirus na maaring maipasa mula tao sa tao. Karaniwang galing ang Hantavirus sa daga.
2: Lata na umano si Lechon. Kinwestiyon din niya.
3: Malapit ang kontak ng tao. Muling nabuhay ang pangamba matapos magkaroon ng outbreak sa cruise ship na MV Hondius, kung saan 8 pasahero ang nagkasakit at 3 ang namatay. Pinaniniwala ang nagsimula ang virus sa South America bago kumalat habang nasa biyahe ang barko. Ayon sa mga doktor, pinagbasehan nila ang isang outbreak noong 2018 sa bayan ng Ipuyen sa Argentina, kung saan 34 na katao ang nahawa at 11 ang namatay. Natuklasan noon na pinakamalakas makahawa ang pasyente sa mismong araw na nilalagnat siya. Sa isang birthday party pa lamang, 5 tao agad ang nahawaan, kabilang ang ilan na sandaling nakasalamuha lamang ng pasyente. Sinabi ng mga eksperto na hindi ito tulad ng COVID-19 dahil mas limitado ang hawaan. Ngunit delikado pa rin dahil umaabot sa 40% o 40% ang fatality rate ng hantavirus. Mahaba rin ang incubation period ito, minsan 2 hanggang 6 na linggo, kaya mahirap matukoy agad kung sino ang exposed. Sa ngayon, nagpapatuloy ang contact tracing at genome sequencing habang binabantayan ng WHO ang posibilidad ng mas malawak na outbreak.
2: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nagkagulo at isinalalim sa lockdown ng Senado matapos ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at ni Senador Ronald Bato de la Rosa na iniugnay sa umano'y arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court. Ayon sa mga ulat, bumalik sa Senado si de la Rosa matapos ang ilang buwang pagkawala sa gitna ng mga usap-usapan na posible siyang arestuhin dahil sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng Senado, nagkaroon umano ng habulan matapos subukan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation na lapitan si de la Rosa. Lumabas pa sa CCTV footage na tumatakbo ang senador sa hallway at hagdan habang hinahabol ng ilang lalaki na sinasabing mga ahente ng NBI. Dahil sa insidente, agad nagpatupad ng lockdown ang Senado. Inutos din ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano ang imbestigasyon at ipinatawag ang mga sangkot sa tensyon. Kalaunan, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado matapos ang musyon ni Senador Rodante Marculeta. Habang tumitindi ang drama sa Senado, nagpakita naman si dating Senador Antonio Trillanes IV at sinabing hawak niya ang kopya ng umano'y ICC arrest warrant laban kay De La Rosa.
1: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin paano patayan sa o magpatayan sa plenaryo noong panahon pwede pa silang magdala ng espada habang nakikipagdebate. Alam niyo ba sa gitna ng mainit na tensyon sa Senado kahapon kung saan nagkasagutan at nagkainitan umano ang kampo ni Senator Ronald De La Rosa at isang grupo ng mga tauhan ng NBI, muling nabuhay ang tanong kung paano ba pinipigilan ng mga parlamento ang pisikal na sagupaan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa House of Commons sa United Kingdom, may makasaysayang detalye na tila galing sa panahon ng espada. May 20 linya sa sahig ng kanilang plenaryo na tinatawag na sword lines. Ayon sa tradisyon, inilagay ito noong panahong pwedeng may dalang espada ang mga miyembro ng parliament. Ang idea
3: kailangan may sapat na pagitan kasing layo ng dalawang espada para kung sakaling uminit ang ulo ng mga mambabatas, hindi sila agad magkakabugbugan o magtatagisan ng sandata sa loob ng bulwagan. Ngayon, wala ng espada sa modernong parliament at simboliko na lamang ang mga linya bilang paalala ng disiplina at paggalang sa debate. Kung ikukumpara sa nangyari sa Senado kahapon, malinaw ang aral. Kahit gaano kainit ang issue at gaano kabigat ang akusasyon, ang institusyon ay nakasalalay sa pagpigil, hindi sa init ng sagupaan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
4: Vanguard Balita.
2: At ganoon lang kabilis magpalitan ng leadership sa Senado, Rico Jan, ano? Parang
1: kabilis, ano?
2: Oo, ganoon lang kabilis. At ganoon din kabilis magbotohan sa House of Representatives. So parang magkakaugnay ang mga yan, eh, no? Bagaman at sinasabi nung bagong pamunuan ng Senado na yung leadership change ay walang kinalaman sa impeachment, bahala ng mag-isip ang may isip, makinig ang may pandinig. At yan po ang kalipunan.
1: Sabi nga nila, Arman, sa dinami-dami po unang krisis at iniisip ng mga Pilipino, dumagdag pa raw itong mga to. So, alamin natin ang mga susunod na kabanata sa mga darating na mga araw.
2: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs. Muli po mula sa Kabanatuan City, ako si Arman Galang.
1: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda, abangan nyo rin po ang mga programa sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Samantala sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, maghahatid po ng saya at musika sa inyo kasama si DJ Ryan para sa Morning Big Sound. Maghahatid din po naman ng napakasayang almusal kasama si DJ Piolo at si DJ Karen sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela. At samahan po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika sa 100.5 Big Sound FM Tugiraw City, Cagayan.
2: Kasama pa rin natin sa production si Ruel Ragasa. Muli, Arman Galang po.
1: At syempre, ako mula naman po sa Baguio City. Ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Princess, think of S&J.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan

0: Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang at makisaya.

0: That song was brought to you by Pharex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Pharex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Pharex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Pharex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang yun nilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Super Dummy Man ang ginagawa. Tumutok lamang at

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This song is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.